0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Malapit na yan, gagawin natin yan. Pakisabi na lang with Bobby V. Kung may gusto kayong sabihin sa isang tao, let me know. Ako ang magiging yung tulay. I got a song coming from a limit right now and I just wasn't brave enough para doon sa mga nahihirapang magsabi.

Torpe. Pahinahina, nauunahan tuloy ng mas mati... Na, mas matulis. Mas mabilis. Palakpaka. Oy, may nag-comment nga rin, may nagtatanong dito. Sabi niya, magbabasa ng sulat si Bobby. Ano? Magbabasa ng mga sulat si DJ Bob. Siguro, pag nakasulat, eh, kailangan basahin. And then, sabi ko, oh no, dapat mga maiksi lang, mga 10 to 15 seconds na mga messages lang. Eh, kasi yung ibang mga kaibigan natin, pag nabigyan ng pagkakataon, eh, yung buong talambuhay na nila yung bibigay sa'yo. Ay, pwede naman, ano, sabi naman ni, ano, sabi naman ni Sunshine B, paano kung mahaba daw yung ano, yung ano, alay, ano mahaba, mahilig ba sa, mahabang buho ako, mahaba, ne, paano daw kung mahaba yung message, eh, di, mamadaliin natin, nadadaan naman sa bilis yan eh, kasi pag pahinahina nga, hindi mo makukuha. Kailangan mabilis ka. Dama. Okay, let's move on. We got a couple of songs more to play. And here's one from the Juans with Ngiti.

Ones right there, ang sangkog ngiti. Oh, eto, meron ng sample dito. Sabi, eto yung mensahe, sabi, pakisabi na lang sa kanya, miss ko na siya. Ako ang nag-chat, iba ang nireplyan. Ang saklap naman na ito. Sabi naman ng isa, I relate, yung tipong ikaw yung gumastos, pero iba ang kumita. Sa iba napunta yung return of investment, ganun. Oy, teka sandali nga pala. Bilis ng oras eh, no? Matatapos na yung show natin. Tsaka malapit na din yung Pasko. May mensahe din ako. Alam nyo, minsan talagang kaya hindi ako nakakapag-programa. Kinukulang ako sa oras. Lapit na yung Pasko. Gusto ko ng bagong relo. Well, it's about time for me to say thank you very much for listening. I'll be back again for Love Song Syndrome. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Sampai! Good night! I love you.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.